0: Muni ranyu hitele ibona bi.
1: Muki swami hi mulupali yake tu. Miyo ka phavela pa hi swele sheni hi liwa mhusi ula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sawu. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mo sweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oja orera. Ohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani igwa ikina ikinona mota wot mayole nkiti mani ya mwili wa wika avahase masi kikiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisi wela wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kukalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali haji mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yungu mamira vola. Mubahe mwatilo orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yungu manaka laikiti. Ipiriru kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: aku takut yang muneta nino nino patani. Mama kumi.
1: Orang kalau wira ninkela wakela musyukuru anakah kawani bu. Kimpa vela wetetele onye mosayore rawa hiyo. Masumerka atunno. Franko nkali sisapu ya wata.
0: Mahawashani muhina apeani musi waita putana hapa Franko. Ani panyaneya. Toapu nte sisapu niyo kwaya wapanya.
1: Ita putana hapa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Mwaparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape yemuhusa ita putana hapa Franko.
2: Alima. Ayole la kereru siba panchene. Kino atotopelani. Mohana mkila tulasaka orwa oya owe minu fara. Iko hasinchene.
1: Nkirero shukuru nake. Niko tokati mpie salama.
3: Mwirento kohiyo. Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mukale wote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
4: Maisapo, maisvida,
5: itanto mo.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: Wakati ambao ni saa 11 na hadi dakika 30 na jeshe. Wakati padioko tumkida na ushpindisha. Makulomo kililo wa makaja na wavetu vices. Kanje kwa kuva tuikelika la kabila. Kwa ngala diangami adituvina. Leka tulalike Orlando mweja iplaza. Wakumila nanga na mu Diamond.

0: Hashamba na bena bade wetu wakati yao ni watupakani dile kupagwa na wako mushpindia shisha Diabali nkati muli gazeti eleli amba journal da manya. Kumakuluma mpaka maputu kumanya kovasa 12 kamili. Leka nguliunge na vavango hakina bundia kumaputu tukupe shumadengo sha Diabali.
1: Jornal da Manhã.

0: Munira nyu ithele ibona bini
1: mukiswami he mulupa lyake tu miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva
0: nkinolela ni sirisa ho mukhume ba hi
3: bala ni etu ngarani ba mirabo miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea
1: eke kai
3: ayo eke kai mirere lo ni olla orera yohana ubahaniwa
1: ko shukuru pipi oroka la wira amara karimu emelela Nino kana na mani wani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayole nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lo rateni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orateni. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani paratemosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uuma mira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa yo uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpili.